0: ibang pakilagay niyo sa login. Kasi nag-share ako sa ibang gagawin. Lagay niyo sa login na gagawin. Kaya yung RPM yung kumaalit.
1: Walang charge dito.

0: naman na ano?
1: Walang mauto ah. Itong oras na nga ako din eh.
0: Ha?
1: Itong oras na.
0: Itong oras?
1: Hindi.
0: Itong
1: oras na. Hindi, sa kabila. Sa